media ye bema en banya ni na ya wodi o te fi sa wo woni me kwantira fu and the set up sa na sha yasia